tseleng gape di-national issues moreetsi wa medise tse di tla di tsweletse gore jaanong fa re bua jaana ka dikgang tse dingwe gape tse e leng gore tota motho di a bo di tla di diragala jaana e tla tshwaeletsa sepolotiki e tla tshwaeletsa e leng gore tota motho di a bo di ama matshelo a gago ka mokgwa mongwe o tla fela fa ba re former NAMCOR acting manager gone jaanong acting managing director gone jaanong e a re bua ena ka acting managing director e leng me Maureen Hinda Mbwende moreetsi abe yo o ileng a kgala puso moreetsi abe a kgala puso jaana gore puso ya bo ene tse tendera go madirelo a Vitol gore jaanong madirelo a Vitol a Bahrain EC a bo anetswe tendera ya 7.2 billion moreetsi wa me yo ke go raya kere ai fatshe la rona le na le madi gone jaanong mme fela ko ntle ga mo ke go raya kere mantsetse gone ele jaana kgang yone e ya gore tota ene acting manager managing director ya pele e leng Maureen Hinda Mbwende gone jaanong o ile a kgala puso tota ka go ntsha tendera ya go tshwana jaaka eo moreetsi wa me a ene ela madirelo a Vitol re itse gore go na le madirelo a puso gone jaanong e leng one a NAMCOR sebaka sa gore gongwe jaanong ke gore seo se buang ke gore a re puso e le tshwanetse gore gongwe ya bo e ne etse tendera e go NAMCOR ka bile jaanong NAMCOR e le madirelo a puso gone jaanong go relang gore tota se e tla boele madi a boelang hela gape jaana mo pusong mme jaanong ba ile ba tsaya tshwetso e ya gone ela jaana madirelo a Vitol tendera ya teng moreetsi wa me ipotse kgwedi di kanang di le tharo fela ke mo kgweding yone e kgwedi ya nya ke mo kgweding ya Phukwi Phatwe Lwetse kgwedi di le tharo fela ba re ka kgwedi tota madirelo a Vitol a ya go duelwa 2.4 billion moreetsi wa me ka kgwedi go tswa kgwedi e tlang mme yaanong ga o tsaya kgwedi di le tharo madi a go neela jaana 7.2 billion moreetsi me jaanong o tla utlwa jaana a ko tsenagala ga service stationeng e le ya gobabese e le ya NAMCOR ga se service station e e leng gore tota ebile le gone mo nakong e ya ikanyega gone jaanong gone gore motho e tla re ga o tsena go bo bona jaana petrolo gongwe diesele moreetsi wa me ke madirelo mangwe a e leng gore tota mo nakong e go ya ka tshenyetso seshaba re itse gore go setse go na le batho ba e leng gore mo nakong e ba iphitlhela ba ntse ba le mo tebelelong ya mapodisi ba le mo diseleng ka ntata ya go lebisiwa ditatofatso tsa tshenyetso seshaba moreetsi wa me mme fela kgangkgolo go ya ka madirelo a moreetsi wa me re ile ra utlwa jalo gore go na le gore ngwana wa ga tautona mme netumbo nanding daitwa ngwana wa gago le ene o na le seabe go gongwe mo madirelong a lookwane moreetsi wa me ke gore a direya ke dikgang tse e leng gore tota mo nakong e ba ga rona ba sepolotiki maloko a parlamente le bone ba setse ba tla ba botsa jana ka dikgang tse itsegela gore tota kgang e setse e tla e rerisangwa moreetsi wa me ke kgang e leng gore tota go tla go buiwa ka yone jaana mo teng ga parlamente e le so se e leng gore tota motho ga bo go itumedise ba re puisanyo ke tsa gore ke yone fela e tla tswang e rerabolola mathata moreetsi wa me mme ya ke seemo jaaka se tla sentse mo nakong e ke re ke go ene e le fela jalo ka bokhutsane moreetsi wa me ke gore a kere ba re kgangkgolo mosong wa gompieno ga o ema o ntse o tsamatsama jaana itse gore ba re managing director ya pele ya NAMCOR gore jaanong e leng me Maureen Hinda Mbwende ene o kgala puso gore puso ya boetse e le tshwetso ya go ka neela tendera e madirelo a Vitol go le jaaka ba tla bo ba neetse jaana NAMCOR tendere ya teng moreetsi wa me re tla re lebe jaana ka bokitsane e nngwe gape kgang motho re tlang re kopana jaana le yone mo mosong wa letsatsi la gompieno ba re tonakgolo Ela Yangure a re moreetsi wa me o ile a itsise jaana mo letsatsing la maabane gore a itsise jaana mo National Assembly gore tota puso ile ya tsaya tshwetso ya go ka bega ka seemo sa tshoganetso tebang le neelo ya matlo le bophepa moreetsi wa me ha re bua jana ka yone sanitation ke tsaya gore ya boele ha re bua jana ka sanitation tota botho re buela jana ka kgang e ke gakologelo ha tautona wa pele a setse a tshela e leng ga ke ka inkopa moreetsi wa me ha ntse a o ile a solofetsa tlhe gore go gongwe gala ntse a solofetsa jalo gore tota ka mo ngwageng tse di gapeletse ga re batle go bona batho ba dirisa matlwana a boithumelo a e leng gore tota motho ke a pitlatrine pitlatrine a sa kgotiweng a matlwana a boithumelo a sa kgotiweng ke itse gore go gongwe ga letautona ga ke kenkopo o ile a bua ka kgang ya teng mme fela gompieno tona kgolo ke yo
mototlegi ela engurare le nare tota pusho mona kong e tseile tshwetso ya go ka bega ka seemo sa tshoganetso tebang le housing toropeng le ngwana me biya mona kong e hala ha o tsena wa go ithlela ile gore ya neng gona le lokasi lo ile eng gore gona le mo ba go bitsang di placards matlo a khilweng yana ka ditshanka le a mangwe mo reetswa me so se ile gore tota mona kong e ga se bona le sentle gona yana me yanong motho tla reng ka gang ka ke o robale kwa ntle kgona o robala mo pepeneneng hela jana ka gobane gongwe wa bo tatediwa go aga ntlo ka tshanka ha pula yena ho sankanyana yone ya bo ego sireletsa me yanong le ha go sa bona le sentle pusho yone mo nakong e setse tla e begile seemo sa tshoganetso ba re so se housing le sanitation ba re it is a national emergency ga ke itse tota gore mokgwa wa go ka ya go leka go rerisanya gongwe go rerisa kgang e ba ya go dira eng moreetsi wa me ba re le gale ka go bega ka sone se gore ke seemo sa tshoganetso maiteko e tla tswa e ya gone go ka leka go tokafatsa seemo sa matshelo a manami bia moreetsi wa me yaanong ga ke itse gore le ga ba ya go bega ka seemo sa tshoganetso mo nakong e ga re itse gore ba ya go dira eng go ka tokafatsa seemo se a role bajana mo go ka Hanja Park o ya go ko Havana o itlhele gore yaanong go agilwe ka ditshanka hela ba ya go dira eng tota ba puso le ga tonakgolo a re ke seemo sa tshoganetso ba ya go dira eng le gale ke go neela matlhasedi fela moreetsi wa me gongwe e tla re ga o ntse o tsamaya jaana go ya ka dikuranta gongwe o tle o tsamaye jaana ka metswedi ya dikgang ka go farologana o tla tswa kopana le kgang e ba tla tswa ba ya go go bolela gongwe go gone gore ba ya go dira eng tota e le puso ba etelele pele ba rona ba puso gone jaanong gore me ba ya go dira eng gore seemo setle se tokafale gore jaanong ke gona kere yaka go tla go ntse borafamejo e ka nang le masome a bele bosupa fela go se ka nakong ya borataro tsa rona tsa metshameko mo nakong e e sa fediseng pelo moreetsa me ba re silang mabe

batho ba e leng gore gotlhelele ba lwala tlhaloganyo moreetsi wa me, motho a ntse a tla peka-peka jaana mo mobileng mo o bona gore tota yo motho o leswe moriri wa gagwe ga o rwa moleba o leba gore seemo sa motho yo gotlhelele fela gone jaanong ga sa siama. Ke ile ja botsa potso gore mme tota ke mang yo o tlang a lebitsiwa jaana e seng molato me jaanong, ke mang yo o supiwang ka monwana gore motho yo a bo a iphitlhela a le mo mmileng a le leswe go bona la o kare ga go ope yo o rekegelang ka ga ene, a ba losika ba a itse gore motho a bona o kae ka nako eo. Ke raya ka nako eo motho yo ene wa bo a le mo lehatsheng la gagwe fela le sele moreetsi wa me. Jaanong gone go ya nna potso ya gore a le podisi gongwe ene social worker a ya go bona motho yo mo mmileng o ya goreng fela tota? A o ka emisa koloi ya gagwe a leka go botsa motho yo go leka go engage motho yo gongwe motho yo o tla tswa le kotsi? Mme jaanong go ya ka kganya teng ba re National Assembly mo nakong e ile ya feleletsa molao wa ba re ke Mental Health Amendment Bill ya ngwaga wa 2025 moreetsi wa me, morago ga gore tota go ile ga ngangisanwa thata-thata ka yone moreetsi wa me. Mme fela gore jaanong ba re go ya ka melawana ya teng gore jaanong go tla tswa go ya go lebiwa jaana ditshwanelo tsa batho bone bao ba e leng gore mo nakong e tota ba lwala tlhaloganya kwa mokgwa mongwe moreetsi wa me. Mme le gone re bua jana ka yone mental health, batho ba e leng gore ka nako tse dingwe le gone jaanong motho o bo bona a siame fela mme gongwe mayanong motho a na le dikakanyo tseo tsa go ka ipolaya tsa go ka dira bosula bongwe jo bo rileng ka go bo jaanong ga akanye sentle moreetsi wa me. Jaanong ba re go tla tswa go ya go lebiwa jaana ditshwanelo tsa batho ba teng mme le gone go leka go ka ba sireletsa ka mokgwa mongwe bogolo thata jang bone ba e leng gore ba iphitlhela ba le mo dikokelong, go ka sirelediwa ka mokgwa mongwe gone gore ba seke e tla ba tswa mo ba iphitlhela ba le mo mebileng. Go tla go lebiwa gore me tota le gone mokgwa ka ga ba tsewang ka gone mo teng ga dikokelo tse gore me yanong batho ba bo ba tla tsewa ka tsela e ntseng yang le bone ba e leng gore gongwe ba tla tswa ba le mo ga ditsela ke kgolegelo ya bone gore me tota motho ba ka tsewa ka tsela e ntseng jang gore le gone batle ba tsewa ka tsela e e siameng tota motho o ka bua jalo moreetsi wa me. Gore a dira ya ke kgang e leng gore tota mo nakong e tla e arabela jaana dipotso tse ke ileng ja di botsa tota ka batho bao ba e leng gore tota mo nakong e ga ba siama mo ditlhaloganyong gongwe ba lwala ditlhaloganyo moreetsi wa me, ke tle ke e beye jalo ba e leng gore ba bona ba le mo mebileng gongwe ebile ka nako e nngwe ba ntse ba tla ba le kotsi go se shaba moreetsi wa me. Re ile ra utlwa jana ka yo mongwe gape yo o ileng a thuntsiwa jana mo toropong ya Otjiwarongo gegolo ha ha ntshitse tšhaka a tshosetsa batho ka panga jana ke ha lepodisi le ntsha sethunya tu ba mo thuntsa ba mo bolaela hela gone go moreetsi wa me. Jaanong ke tsaya gore go ya ka melawana e batho ba ba tla bo ba ya go sirelediwa ka mokgwa mongwe o rileng moreetsi wa me. Ora a kere ya motho o ka kgolela puso le bao ba ileng ba dira melawana eo gongwe go ka lebelela molawana o go ka sireletsa batho ba masoma mabile bo robong fela go ya ko nakong ya bosupa

go karala ka bejele mongwa batho ba ile go tota tile tsa opela ditlopa ja ka bo sunshine bo le tlhabile moretsa me menyano ma rwabi jo gona go rwai rona mantšwa tshona ntse a se a brete tota ke tla reng gore jaanong e le shomela borobo fela go ya kola kong ya borobedi moretsa me kae ka ba kae go ipitlanga le teng a se tre tlhare tsoletse go tsena mona kong e ha ile gore se tsona le molaetsa lo wena se tshabele ha ile go tsena sepetle mampudi a se ke tla go tshosa ka kodi ya gagwe le gone go ka dira o ka re jaanong ke nna ke gapileng radio ya gago e setse le radio ya gago fela ha ile gore se tsona le molaetsa o ratile go ka tsena ka go naka dira fela jalo ka 21254 85 moretsa me re tla re go pala jana ba ile gore ba tla ba o ke le ditsongwa ga motsatsing la gompieno ke bona fa gona le kokamo botshake kwa o leng teng masegolo ba tlhogonola gang ra tshidubela gore tota tsile gago le tla tswa le ya go nna le monate ke bona fa go na le blue ba supang kwa o leng teng le ene masegolo ba tlhogonolo tshidubela gore lwana tsile gago le tla tswa le ya go nna monate ke bona fa go na le ana bereng yo ile gore le ene tsa singla gompieno ba tla ba mogopotse ngwa ga di a tsama ana a itsire ena re iphitlala le fa kae gore jaano ngwa ga di a tsama tlhema ya a re direng ka mokgwa mongwe o rileng le fa go ntse yalo mme mogotsi Philomena kwa o leng teng le wena tlhe masegolo matlhogonolo ke dubela gore le wena o tla tswa ya go na le letsatsi le monate ke bona fa go na le Devin Karabo ga bua ka bara Karabo tota ya bo e le ditlogolo tsa me bona bo Karabo yo o tswang a bua gone jaanong re bua jana ka ditlogolo tsa me Devin Karabo ke mongwe wa bone fela yo e leng gore le ene o tla okeleditse ngwaga jana mo letsatsing la gompieno masegole matlhogonolo kwa o iphitlhelang o le teng gore jaanong ke bona fa go na le Hope Gabriel mosetsana go tswa kwa Karakubisi le ene tsatsing la gompieno jaana ke dubela gore le ene o tla tswa a okeleditswe ngwaga mo tsatsing la gompieno o nkgopotse Stoffel le ene tsatsing la gompieno ba tla ba mogopotse fela jalo go na le yo mongwe gape ba mitsamang ga esene Gerson Quinton le teane kwa o leng teng kwera masegolo ba tlhogonolo morwarage kwera re ya go besa nama kae monna ga ke itse gore tota o agile ga kae ga ke itse re o kae ke bogologolo ke mo bone ene Gerson Quinton le teane kwa o leng teng masegolo matlhogonola gara ke dubela gore lwena o tla tswa ya go nna le letsatsi le monate nate mo tsatsing la gompieno kabeya kinoa kgona kinoa ya ke ene kabeya tsala yaka e kgolo wa mo bona mosimane mo khutsane yolo yo o ntseng a opelela setlhopha se le sa 4x4 too much power yo o ileng a ikela badimong tsatsing la gompieno heavenly birthday kwa a leng teng le ene mo tsatsing la gompieno ke bona fa ba re go na le mongwe gape Jacky Gausep ke modira ka rona ka gano kaga le ene ba re okeleditsongwa ga ke bona fa go na le Mepakela Christian yo e leng gore le ena ba tla ba mogopotsa a o tlheba gaetso masegolo matlhogonolo ka re itse gore yo o tlhang a okelediwa letsatsi gongwe ga motho o okelediwa letsatsi ya boele letsatsi le le kgethegileng e le ruri ba re ngwana wa lela gone jaanong ke tsaya gore ba botlhe ba e leng gore ba tla tswa ba okeleditsengwaga tsatsing la gompieno

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

a botona kgolo ke fae afaye o tlhamile mmuso moxa kwa ntle ga pastefo go sale fo Sonko gape o buile kgathanang le go tloselosiwa ga ditlhopho tsa mo gae tse di rulaganyeditsweng go tshwarwa ka here kgongwaga e tlang. Ae re pela re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Lefapha la thuto le ikeletse go duela dituelo tse di saletseng ko morago tsa baithuti ka phukhu ya lefagare. Phuthego wa setšhaba e ne e le dikamore maina a tlotlang bagogi ba pele. Fa mogogi wa phuthego wa setšhaba wa Senegal Ousmane Sonko a gateletse gore ga gona kgothang ko Senegal. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela go reetsa dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go wena kgante jaana ka nako ya lesome le bongwe. E ne e le dikgang ka botlalo tsa nako ya boroba bobedi di wetse jalo mo metsotsong e gagabela go nne lesome le bongwe fela ke go tlogelang nako yone e le ye boroba bobedi. Motsoneso ke tsaya sebaka se ke ya go amogela ke go bafa fatshe mo lenanong la rona la le tlhabile letsatsi ke bidiwa o teng baoleki se re mo moake sa go sa mamoratwa TYSFM.

go fedile fedile motho a me go fedile malatsinyana a la eleng gore ke ne ke le mo lefifing malatsinyana a la eleng gore ke ne ke le latlhegile malatsinyana a le ga ke re a bona go fedile ee go siame go santse go tla siama ga ke re a bona ee jaanong re lapile re nyorotswe jesu batho ba modimo re nyorotswe botshelo jo bo siameng ee re lapile morana modimo re fe mmele le madi wa gago ai ke boka se ke ngagola ee go siame motswanetso ga re bue sepe se sentsi ra re hela ra re go siame ga e le gore ga go a siama o se ke wa boifa sepe go santse go tla sia tse dikgolo di etla mo go diragalang mo kedinyana hela mo nnang o complaina ka gone mo nnang o bua ka gone mo go nyemisa mmoko it's nothing ga se sepe tse dikgolo di etla tse dintle di etla re diragala jaana motsene se se re mo make sa go sa mmamoratwa TYSCFM le tlhabile letsatsi le re tlhabetse re a le aramela mangwe a rata mang ga a rate tswa o aramele letsatsi ee jaanong ee ke simolela ka sone seemo sa bosa barelo ba re bogara jaana mebia go tla bo go siame go lefa gare e ko o borwa gope fela ba re go tla bo go le bothithonyana go tle go gonne mogote o le batleng gone ba re go tla bo go thibile bontlha bongwe go le tsidisananyana go tla nna le mmuane fela mo dinakong kgotsa mo dioreng tsa pele bo go nna le phefonyana le fa garenyana e tla fokang e tswa ko borwa botlhaba mme e fokela jalo ko borwa bophirima jaanong ko Walvis Bay ba re metsi ona a tla ya godimo metsotso e roba boedi ke go tlogela nako ya lesome metsi a tla nna ya godimo gape metsotso e le mebedi ke go yengwa kwa nakong yone e le ya bone metsi a tla bo a ya godimo gape metsotso e le masome a mabedi le botlhano fela ke go yeng kwa nakong yone e le a lesome le bongwe bosigo letsatsi mo toropokgolo Windhoek ba re letlhabile jalo ke metsotso e le masome a mabedi le bosupa ke go tlogela nako ya bosupa mme le tla phirima kgotsa le dikela ke metsotso e le lesome le bone fela ke go tlogelang nako yone e le ya borataro ne e le seemo sa bosela ka bokhutshwane motswanetsho se wetse jalo mo metsotsong

0: sa di kgwebo tse dinnye kgotsa na go thusa mo malapeng a bone. Ha Postfin re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a pensione ba amogela madi a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang, di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikarabelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang pensione, mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng, e e bonalang le e e tlhotlha e kwa tlhatse ya go adima madi a tla ba thusang go tswelela go ikemela le go itshireletsa mo go tsa madi.
1: Ke bo mang ba ba tshwanetseng go dira kopo ya kadimo ya madi a Postfin?
0: Go na le ditlhopha di le tharo tsa konokono tse di tshwanetseng go dira kopo. Batho ba ba thapilweng ba ba amogelang madi a kgwedi le kgwedi, mme ba wela ko tlhatse ga ditlhokego tsa rona tsa madi. Le batho ba ba amogelang madi a dithuso a Namibia. Seno se akaretsa ba ba amogelang madi a bone a pensione go ya ka NAMPOST le GIPF. Batho ba bidiwa go ke di WE veterans le ba ba amogelang madi a batho ka bogole. Ba dira dikopo ba ba ntseng jalo ba tshwanetse go amogela pensione ya bone ya kgwedi le kgwedi kgotsa madi a thuso ka NAMPOST. Go nna le motswedi wa letseno o tlhomameng le o ikanyegang go letlelela Postfin go sekaseka ka boikarabelo gore a go a kgonega go duela madi a a lekaneng a dikadimo.
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang pension ba tshwenyegile ka makwalo a ba tshwanetseng go a tlisa fa ba tla go dira kopo.
0: Batho ba ba amogelang pensione ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. O mang wa bone wa Namibia, NAMPOS smart card ya bone e netefatsang gore pension ya bone kgotsa thuso e duelwa go ya ka NAMPOS. Sa bofelo ke health passport go ra gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng pensione dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statement sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
1: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
0: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le ba lelapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a saletseng kwa morago gore kadimo e seka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
0: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa NAMPOST e gaufi le bone. Re mo mafelong a NAMPOST a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go ralala Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka leeto la sone.
1: Mafoko a gago a bofelo a go tswa Postfin.
0: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la NAMPOST le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le NAMPOST, mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa Postfin. etela lekala na la na

0: nna re a tshaba go bua dilo tsa batho. Ke gone tla re ba ntse ba bua go ranka rakanang mo go kgwa ga motsei. A re palakata a tsena a kopa maitshwarelo ka go bua re nya ba gaetsho lo seka la tsaya kete ke magala masuke e ka re jaanong ke wao ke lewelawela fela. Ke ne ke sa itse fa le le mo phaposing e kgotsa fa le kopanetse mo phaposing e. Ee jaanong ke dumela gore tsotlhe di apere tshiamo mo go go ba ithetse mo go kgoitetse morutabana le rrago ngwana yo a rutiwang ke morutabana. Motsei le bona motsei, motsei o ruta Methila. Rrago Methila ke Poifopeba. Rrago Methila Poifopeba o tla go tsaya ngwana morutabana motsei wa mo borasha. Dilo tsa batho ga di buiwe. Morutabana motsei ke eng a ithaopa go tlhokomela Methila? E se gore morutabana motsei o batla Poifopeba. Kana Poifopeba ke a go bolela ke gore a kere is a beautiful man. Ka re Poifopeba ke a go bolela ke gore a kere moru wa gagwe gate wa riana ka re wa makgalate jaana. O ha o goletse ya godimonyana ke a go bolelela re yo ha apere baki wa bona gore baki ya apere ke monna tota, ha apere borokgo bona gore borokgo jo bo tshegeditswe ke monna tota. Monne o montla ka ditebego e se gore motsei pelo ya o tseilwe ke eng? Poifopeba o tseretsere motsei, motseile pelo tsatsa. Aiya go a re santse re tla utlwa dilo jaanong, santse re tla utlwa gore ma ba siamisi ke ma batho babedi batho ba raro ma ba siamisi ene ke ma ke eng a Methila ile ma ba siamisi a sa batle go ya go sala ko ma ba siamisi. Mosadi yo o tlogetseng nyalo yo a siala tlogelala ebile a re ga ke go batle wena monna kwena sala le ngwana wa gago yo ga ke batle go tsamaya ke ma mosadi yo. Why nyalo a ithatisiwa eno a rrapere nyalo o tlogetse o tsamaile a rrekegele bothata ke eng? Motsei ene morutabana motsei keyo o borasha Poifopeba. Poifopeba o ka tlhoka go borashaya Poifopeba le ene gore be ga tla borashega. Something is happening. Sengwenyana sa diragala ye yo ya motho a itsamaele. Re tla utlwa ka moso gore go tla diragala se tla diragala go a diragala something ye sengwe sa diragala ha batho ke ba mme yo o tlogetseng lapa yo motsei eno wa morutabana yo Poifopeba ma ba siamisi ya a re tswe mo dilong tsa batho re batle gore ka moso re be re buisa bo mathanda helele batho ba rata dilo tsa batho eng e re batla go itse mme re tla tswa re itse ka moso gore go diragalang golo se teng se ka batla se ka bonwa se teng o ntse jala motswane etso ke jaaka fa nna le wena re kgaogana ke rialo ke re tla re kana kwa boroba bongwe o bo ka mogala dithulaganyo ene e le ya thuto ke thebe ke bidio o teng baoleke sala ka kagiso.
1: I've spent my life looking for you.

re tswelela jalo moretsi mo tlhaganya rona ya thuto ke thebe e ka re mona go e sa fediseng pelo re tse se re se ketekang gompieno re tswelele re ya go tsaya tsa botsogo dikgangtse dingwe melatsa le diketsiso re digela thulaganyo ya rona ka nako e le ya lesome.

0: mamaratwa kgosi ya ba
1: re tswelela jalo moretsi ka tsa botsogo mo nakong e re feta yana ka mme Callister Madi yo re rutang yana ka borai jwa motsoko e re le kgwedi ya motsheganong e bala mashome a mararo le bongwe ra keteka letsatsi la boditšhabatšhaba la motsoko le le simolotsweng go ketekiwala jalo ka 1987 go bua moretsi ka matlhoko a a bakwang ke motsoko mme le gone ba bua yana ka gore re tlhagise moretsi ka borai jwa motsoko ke se re buang ka shone mo tsatsing la gompieno mo nakong e a re amogele yana mme Callister Madi.
2: Dumelang bareetsi, botsogo ke selo se se botlhokwa thata yaanong gompieno he ka buisa tiriso ya motsoko ha e bua ka

swa mutuko itseni jano jana ga o buya la ka ga mutoko o bua ka ga le mutuko o tsimolola le mutuko jano wa go a go le re dilo tse dingwe gape ha thoko ba le bantsi ba tsimolotsa ba go ga mutoko mme go tshwana ba go tsimola ba dirisa direct ba mme se tsimolotsa ala ha mutuko ha mutuko ba ba go gang ba kakanya o na le mosola me ha re wa retsa ga uwe tse go tota ga te mosola keng o ka motho a re nya ke go gaka gore ke na le stress bo botsa gore hey me stress ha o go tsena go gaga a dilo tse di go nan stress a di a go nya eno motho go one nya o re tibatsa maikutlo a me moretsi o rategang motoko ke selo se se sa siamang hela gangwe hela e bua he phuthologile kena ha e bua ka ga motoko o seka wa re nya o Calista Madi nna ke ne ke goga hela leshona yone ke eng nna le yone ke motoko ga ke re motoko ha o goga o ya kae motoko ha o goga o ya ko makgwakong motoko o tsena o heta ka mometso motoko o heta ka dinko ke gore tsela mmele fela otlhe o na le ga o amanang gone le motoko ka gore se se yang ko makgwahong se tsamaya le mmele wa gago ga kere le ka utlwa bo hegelwa jaana ande oxygene kgotsa seestofo e tsaya gone mo go hegelwa mowa e go isa ko mmeding motoko nna ga ke bone o na le mosola hela gangwe hela ba ba o rekisang ba o rekisa ka gore ba batla go diga madi ga o kgone go ema mo tseleng tsa bone mme yo o gogang ke ene o tshwanetse a itse gore a itse ke a o gogame o na le ditlamorago ke jaaka he bolaelwa ka malatsi otlhe motoko o kgologile o itsege gore o kgona go go naya kankere ya makgwago ga kere mme jaanong ga go na kankere ya makgwago jana ga se gore ke kankere ya makgwago fela e kgona go gona le ga le kankere ya mometso kankere ya lolemi kankere gongwe le gongwe fela ga e le gore kankere e kgolegile e le go gongwe e le le mo mmeding mme o kare e a nama e iketlile ga o le mogogi motoko o dia gore kankere e jaanong e gakale e ne bokeketla o tswa e tsamaye le mmele ke gore motoko wa go e kgopisa o e kgotlha ga e le sa batle go kgotliwa gone motoko o kgona go naya mathata a go hema ga kere go hegelwa ka gore ga o le gongwe o tshwere ke matlhokonyana fela a amanang le makgwago bo neomonia bo dibronchite se jana mme o le mogogi kantse ya gago gore o seke wa hegelwa sentle e tonna go le ya motho yo o sa gogeng jaanong motoko le one o kgona go go naya stroke ga kere gone go gwalagala mohama ka gonne motoko o tla kgona go go naya ga kere motoko tota he bua boammaaruri motoko o nyenyegatsa disika tsa gago gora gore ga madi a tshwanetse a hete gone le ga seestofo e hetang gone go a nyenyegala jaano go raya gore motoko o kgona go go naya high blood pressure jaano o bo o bona stroke motoko o kgona go go gougatsa motho one o tswang o ya ko matlhong o boa go helela o bona dilo tse di bidiwang dikataraka ore ga o sha mo batlhong a batho bangwe o bone o kare gore motho o na le phatswanyana e tshweu wa godimo ga leiko jaanong motoko o kgona go go gougatsa o kgona go gona tsone dikataraka tsone tseo motoko o senya meno ga se meno fela e buele ka ga marinini o bona motho a re marinini a bokgoko marinini a diga jame ke mogogi ga o leba meno a bone le one o bonele gore ke meno a mantsho a diegile jaa one motoko one o motoko o kgona gore a kere motoko ga o borai fela mo yo o gogang o borai le mo ba agileng le ene mo legaeng

0: jaaka o tla bo o goga jana mosiwa o ya kae o ya ko bathong bawa mosiwa o ya kae o ya ko baneng o a go helela o na le bana ba ba bobolang di-asma bana ba bamaau wa bone a seng monate ka ntlha gore motoko o gogiwang mo gae mosiwa wa bao hema bao hegema ke gore o tsena mo baneng motsoko o na le gore ha mosadi a ima a kgone go latlhegelwa ke ngwana kgone jaaka a tla ba ohegelwa jana o le montsi agile mo bathong ba ba gogang ba le bantsi a motsoko o kgona gore ha monona a goga thata-thata e le gore ke monona yo a marulepa ipe ruleng hela mo ganong monona yo o kgona go bisa go imisa le ene ga kere go bisa go imisa le gone go kgona go jaanong gape motsoko o diga marapo a motho o ntsha boko a mo marapong a motho ke gore motho yo o gogang a goga thata o robega ka bohego go le o sa gogeng hela ga mohela motsoko ha mme yo o imang a goga o kgona go nna le ditlamorago mo ngwaneng ka gore ene ngwana yo jaaka a le mo mpeng jana ga a bone oxygene e e lekanyeng ka ntlha ya mme yo o gogang ke tsone tse dipaka di le dintsi ba bolelelwang ko ditleliniki gore tsontse o goga ga o ima e go na le ditlamorago mo ngwaneng le ga e le wena yo o imang le wena ga go a go siamela ana ke gore motsoko o na le dilo di le dintsi le ga e le mmele o bona motho yo o gogang o bona motho ntse a na le mmele mme ga a simololo a goga o kare mmele wa gokotsega go raya gore ga e le go ja le gone le se ya tsamayg ga a letse dijo ka gore ba ipeihela mo ganong and-e ba le bantsi bone ba ba gogang ba rata ditlhatlhego mme ga isege ba tlise go itse gore ka ntlhang ba rata ditlhatlhego gone ga ba goga le go nwa le gone ga a ntse a nwa jana etsetshegerete ga etse mo ganong ra gore o goga kgapetsa-kgapetsa ke gore notagi le motsoko di tsamaya mmogo ee ke gore ke dilo ke borai keo bo nang le motsoko jaanong moreetse o rategang o tla ntlha ore o mme madimi jaanong lesona yone aitse lesona o ka re le helalehela ga nkong ga le lesona jewa o bone le ga nna ga ke le bagela ga o bore gotse o ithimola a kere mme jaanongoka ke tlabe ke ithimola jaana ke gore ke tla go mina ka bonako kebe ke le ntsha mme jaanong ba ba tlwaetseng sika tseoa tse e reng ga wena o goga lesona yo o seng mogoge o kare di a tsetsetlhe ga o ithimola tsa bone di sule ke gone jaaka motho a di a tsharesharesare fela jaana a ba a dula go sa diege sepe o bonagela thete e ntsho e elela mme disika tseo di sule tseoa mme jaanong disika tseo jaaka di sule tseoa ga se selo se se siameng ga kere go raya gore ga o tlhole o nna le botsholo mo dinkong go nna le kankere ya dinko le gone ga o sa o bona e be le tsa modimo fela mme le yone o kgona go e bona yone kankere ya dinko ee mme jaanong o bolaile ditshika tseoa bogologolo ba motlha mogo tlate mogolo wa o sule ga o itse bogologolo batho ba le ba shwasetse ba bolawa ke mme ga o ne ga o jeka o latedisa ka gone le go sena bo ortopsy go sena bo eng go sena bo history taking o sa latedise ga kere mme lesona le yone ga le a siama fela gangwe fela
1: retse ke jaaka mme Callister Madi yo o ne a re bolela jalo a re ruta ka borai jwa motsoko motsoko o borai hela jalo moretsi jaaka a ntse a re tlhalosetsa matlhoko a farologaneng a kgonwang go bakwa ke go goga motsoko re tswelela jalo mothulaganyo ya rona ya thuto ke Thebe.

0: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
1: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le balolapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a a saletseng kwa morago gore kadimo e seka ya nna morwalo gongwe mokgoloo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
0: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
1: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa Nampostu e gaufi le bone. Re mo mafelong a Nampostu a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go rela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka loeto la sone.
0: Mafoko a gago a bofelo a go tswa Postfin.
1: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la Nampostu le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le Nampostu mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa Postfin. Etela lekalana la Nampostu le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
2: Nampost, we deliver more.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela mokgaitso ke go amogela mo bekeng eno na ke BDF ka utsile ke thulaganya rona ya setso mo re kopanang mo bekeng engwe le mo mokgaitso re le ka go ka bua ka tsa setso sa rona re le Batswana. Jaana mo bekeng eno mokgaitso ke tla be ke go tlisetsa Re Medupi Notwane ye ne le modulasetilo wa komiti ya phadima kwa Aforika Borwa jaaka bana ba etetse kwa metsweding e ne le maikaelelo mogaetso gore ba tle go ka tlhomamisetsa baphadima mo Namibia gore nnyaa e tla re ka loetse e be le gore ba tlabe ba tshologetse kwano baphadima e le mo thulaganyong ya bone ya go ipatla le go ikitse ka jaana re le bana ba motho. Bana ba motho ba bitsana ka Molodi Motswana a rialo. Jaanong fa go ntse kealo mogaetso o tla ba tlhobatlhobala ka boripana gore mme tota motho yo phadima o belegwele bo mang, ka gore selo se sentle ke gore motho o itse gore o belegwele bo mang. Dilo di tshwana letse ga o sa itse mogaetso o ka utlwa hela o le motho yo e leng gore kwa re ga o itlhaloganye. Mme jaanong ga re batle go nna jalo, re batla gore mongwe le mongwe a nne le seriti, mongwe le mongwe a itlhaloganye. Go monate ke ya mogaetso gore o buitse gore ha go bidiwa ba kgotla e rileng wa goroga e ka tswelo setlogolo kana o le kokomana o nna o ntse o tsena gongwe le gongwe hela, ka gore Motswana a re mala a sibi mo goreng re a amana re a sikana ko go boremogolo bomemogolo jalo le jalo jaanong gora gore ga go motho o tla.

go ntse la mogaitso ke yaaka ke ne ke garela jalo puisano ya ga re medupi e le mo phadima mogaitso e wa ganotwane e ona tlhalosa la jalo a re nya ke ne ke le kumela hala ba ga motlharo me e tla re jaanong ga batla go kopana ba phadima ba gaetso ke gone jaanong go tlabe go alwa phate go raya gore e be e go lebile o le motswana wa gaetso gore nya le wena gongwe o kgone go ka kgobokanya tshedimosetso o tla e kgonang go e kgobokanya go ka utlwa mo gone batsadi gore hela bomemogolo le boremogolo ba belegwe jang ba tsena ga kae ee go monate nako e nngwe ga o tla go tsenela bokopano mme o tla hela go reetsa le go botsa le go utlwa ka gore ga kere gantsi thata nako e nngwe mototokile lesego la gore batsadi ba kgone go go tlhalosetsa kana batsadi gongwe ba sa itse ba sa tlhaloganye jaano bokopana ga bontsi jaaka ba gaetso jaana ba kopana go raya gore motho o tsaya matsapa o goroga go nna ga tshelo yana gore nyaa ke batlala go ya go utlwa le go ya go reetsa gore nyaa mme ba gaetso bagolo batsadi ba me bone ba belegwe jang le bomang e le gone ela go bapala kitso le go itse mo gaetso jaanong ke re ke ne ke go e baakanyeditse jalo thulaganyo ya rona ya setso mo bekeng e re leng mo go yone mo gaetso ke re a re bo re kopane gape le mo bekeng e tlang.

0: Mamaratwa, Kosi Yalawa.
1: Me moretse motlo wa tula tshitse ba mona kuyo bo ribi diso le fa mo gaba ke nang pebetse masaka ke mo karno ya rena ya na monna na monna ke tula ga ya rena ene gore nna le bana re di bile ditiragalo le matshelo a banna go tswa mo go tsa botsogo le ditiragalo tsa ditiro a ke tsa melao a ke tsa ngwao a ke tsa kereke tsa modumedi monna o eme ga kae mo dikgang tse tsotlhe a ke tsa itsholelo monna o eme ga kae kapa o mang ke thulaganyo ya rona tsatsi la gompieno ga ke a tshwara gope o ke tla buang le ene ke thulaganyo ya leng le gore ke gone ke isimololang mme ke rata jalo gone gore mo dibekeng tse di kang ge re tlabe re ntse yanong tsatsi le lengwe le lengwe la boraro se sengwe le se sengwe re be re ka nna le motsaakarolo yo o tla ba bua kgang e maleba le tsa bokae.

0: suche. Aye. Yo wa wa go ka tla ka re da bua.
1: Batla bua nam. Ka se khono se sisi.
2: Nako go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Khomišene ya tirelo ya boatlhodi GS e itse gore e tla simolola gape go thapa moseketse kakaretso yo o latelang. Tshwetso eno e dirile moraga gore batho botlhe ba le boroba bobedi ba ba neng ba tlhophilwe ba bone maduo a kwa tlatsa ga dipersente tse 50 mo tlhetlhobong e kwadilweng. Dipalo tse di kwa godimo e ne le persente tse 40 le boroba bongwe mme tse di kwa tlase e le 30. Seno se dira gore batho botlhe ba ba tlhophilweng ba seka ba kgona go tsenela motlotlo. Tlhatlhobo e kwadilweng e ne e diretswe go sekaseka kitso ya semolao, bokgoni jwa go sekaseka go baya maraka ga semolao le tiriso ya tiragatso ya melao metheo ya semolao e tsholofetsweng mo go mokopi yo o batlang go tlhomiwa jaaka moseketse kakaretso. Tsamaiso ya go thapiwa e simolotse moraga go fela ga paka ya moseketse kakaretso Mafa Imalwa Ngogola. Mo tshekatshekong ya dipholo, khomišene e ne ya swetswa ka gore e batla motho yo o nang le kitso e e tseneletseng ya melaotheo ya molao, ditiro tsa basekisi le thulaganyo tsa bosiamisi jwa bosenyi. Ka ntlha ya seno, dipotsoloso tse di neng di rulagantswe tsa phatlhalatsa di ne da phimeola. Lefelo la bofelo la go tsenya kopo mo thulaganyo e ntšha le beilwe go tsena Phukwi a bala 30 le bongwe. Lefapha la ditiro le dipalangwa le ne la gatelela gore dithibelo tse dišwa tse di tlhomilweng mo tseleng ya Western Bypass di ne di diretswe go fokotsa lobelo le go tokafatsa pabalesego mo karolo ya tsela e gantsi e kgabaganyediwang ke batsamaya ka dinao. Thibelo tsa go fokotsa lobelo le gone ke selo sa nakwana fela. Nekonde o ne a raba jalo moraga gore bakgweetsi ba dikoloi ba tshwenyege ka dikotsi tse pedi tse di neng tsa begwa mo malatsing a le mmalwa fela di sena go tsenngwa. Nekonjo a re go setse go begilwe dikotsi tse di ka nna 28 bongwe tsa batsamaya ka dinao le tsa dikoloi mo tseleng eno mo dingwageng tse di fetileng. Tona o oketsa ka gore balaodi tshwarelo ba tlhomametsa gore go nna le dithulaganyo tsa go aga marogo a kgabaganyang a batho ba ba tsamayang ka dinao. Le fa bakgweetsi bangwe ba ne ba ngongorega ka go diega ga dikoloi, go tlala ga pharakano le go tlhoka matshwao a tlhagiso kwa tshimologong, ba bangwe ba re ba tlwaela diphetogo tseno ka iketlo. Batho ba ba tshwayang diphoso ba bolela gore go nna le dikhuti go baka dikotsi tse dingwe tsa pabalesego segolobogolo mo bakgweetsing ba ba tsamayang bosigo kgotsa ba ba tsamayang sekgala se se leele. Le fa go ntse jalo, batho ba ba buelang seno ba re dikgato tseno di a tlhokega mo tseleng eno. O reeditse dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Mokaedi wa thuto wa kgaolo ya Kavango Botlhaba Christine Shilema o lemogile gore katlego ya baithuti mo dithutong tsa go bala le go kwala le go bala dipalo mo mophatong wa ntlha wa bobedi lwa boraro ke selo se se tshwenyang. Shilema o bolela gore dipatlisiso tse di dirilweng ka 2025 di bontsha gore baithuti ba ne ba dira kwa tlhatsa ga dipersente di le 30 mme ba ne ba sa kgone go bala le go kwala sentle le ka thelelo. O gatela gore palo ya bana ba ba boeletsang go ithuta kwa sekoleng sa primary mo mophatong wa borobedi le wa bolesome le yone e a tshwenya. Shilema o ne a tlhalosa matshwenyego a gagwe kwa thutasekadipotsena ba tsa karolo e neng e tshwerwe ke lefapha la thuto kwa Kavango Botlhaba e neng e tshwaretswe kwa kgaolo tlhopo ya Mokwe. Mookamedi o bolela gore maikaelelo ke go bona tharabola maemo a kwa tlhatse a thuto mo kgaolong eo. O bolela gore kgaolo eno ga e kake ya kgona go dira gore baithuti ba le bantsi ba boeletse mophato wa ntlha wa bobedi lwa boraro fa ba santse ba rutwa ka puo ya bone ya tlholego. Mapodisi a kwa Aforika Borwa bolela gore bobotlana batho ba 12 ba ne ba bolawa mme ba bangwe ba le boroba bongwe ba ne ba gobala mo tiragalo ya go thuntsiwa ga batho ba le bantsi kwa lefelong le le sa rulagangwang le le kwa toropong ya Johannesburg. Tirelo ya sepodisi sa Aforika Borwa

0: Ke pinamaka itso ke fitile fela jalo ka yona mo nakong ena motshegare ka Michael Bolton. Mme gore yana mogae itso tla ke go tlisetse tse ke go di baakanyeditseng motshegareng wa letsatsi la gompieno mo thulaganyo ya rona ya tatedisodikgang. Ke go tlisetsa puisano gareng ga modirakana omphemetse ona buisana ke yana le Re Disang o lebile ba lebile letsatsi la botlhokwa la Archive Day kana Archive Way. Archive Week e le go lebelela motlhobo wa dibuka mogaetse gore dibuka di botlhokwa jo bokae ko di-library go ya kong le go ya go buisa ke tsa di-histori ke tsa tse dingwe le tse dingwe mme jaana o ne a bua jaana le ene jaaka ba kopana ko library mo go ba bese go tlhalosa gore letsatsi le ngwaga le ngwaga la ikgopodiwa mogaetso le go rotloetsa gore bagaetso dibuka di teng library e teng go raya gore ba moepako motho ka tswala kong o tla ko library kwa o tla go buisa ka tswele dibuka kana dikuranta mme a ke tle ke go tlisetse puisano ya bona jaaka bana ba tsweletse.
1: A mme motho o kgona go ba mo archiving material o tshwana le family tree. Family tree ka ne yalo bua ka losika gore nna ke mang kwa gago ga mang go ya kalo kwa kokomaneng kapa kwa borrerremogolo.
2: Ee, thata thata a kere ke dilo di kgona go kwalwa di kgona go bewa mo hiring jaanong gompieno
1: di gatisiwa ka lentswe
2: ee di gatisiwa kana di pegwa mo di-taping di pegwa mo di-taping ee na e le gone yaka diphamotso batho tlhole ba kwala jalo ga kere di bewa mo di-filing ee ya
1: gore re risio bana ba tshwana ba ba ikitse gore nya kana gao o kwa se fani sa misile yana ke ka le makala ga re mogolole right a re bue ka botlhokwa le se ke ng se se tshwantse sa bewa ke ng se tshwantse sa tlhokomelo mo archiving
2: a ke re gone yaka mo artsing ke re ke anga ke re a ke re sengwe le sengwe yala se ba ga rona bana ba se dira a ke tshwantse bana ba di phamola a ke tshwantse ba ntse ba di betla ee mme le gona ke go beo sengwe le sengwe le jaanong re selo se be se na le quality se kgona go nna dingwaga le dingwaga
1: a ke sone segompieno kana bana ga go bua ka modimo ga ba dumele gore tlile go gona le bodimo
2: ee ga ba dumele gore go nna le bodimo ka gonne dilo tse ga di a phamolwa kana a ke re bone borremogolo nako gore go sena bo dikamera ee mme ke itse gore na galabe ke gola gone ko enentwanda gakwa gore go na le rre mongwe a bidiwa spatale ee a bidiwa spatale mme ka re santse le bannyane tsona jaanong ga e bala mo dikwaleng gone ka bodimo tsona e bona mono ke dimo gone a na le dinamaruri a godile a le di-spiri ya kaeka bo so tsona a nna temese ke bone dimo ga ke tse ba bangwe
1: Respatale
2: rwala ditlhako mme gape a la rata tsone tse di bogale tse di telele tse di bogale tse ka nako ya gore go bana bala ba nta letswele so tsone tseo a la raga bana ka tsone tse di bogale tse a betsa letswele.

0: dumalana gore tla ba akanya kgotlha ke re tshwanetse gore a ba lo boditse nyena lo le bagogikong gore hela ba ga etswe kgotla lo batla e baakangwa jang gore nyena lo buele gore nya ba akanyang se le se le se le se
1: ka madulo le madulo ya kakanya gore sente ba kumo jang madulo le madulo hala e dula bone ba ka di arkiteke tse dikidike go sheba batho ba ka batla go sheba kgotla ya bua ka ga dute gore se se ba kamo nya se le ga ke a se kgonega se le se ka kgonega se le ga ke a se kgonega gore ke puo e ya gare ga tshwaka le dipendara eo
0: era mera ofisi yone ga ke re e na le e ne e tsholetswe madi a yone a ra kontraka ga a kgona go tlopola go kgopora ke ra mo mading a gago gongwe a baakanya sengwe ko ofising kwa
1: ra ga go thata ewa ka gore ra kontraka ene ga le go motsa ka sebele sa gago go thata gore jeukwa aldejeala ga ke a re sepeke ditsidi gore aa kana go sete madi bokana go sete madi bokana mme le ka pele go dira se pele o tswelele ka sone gore ke re madi a go tlhaela gongwe ebile gore e shebela jaanong ga godimo sa gate o direditeng le seo sa se
0: etsang jaanong rightso sale ke utlwa gore yaano e tla rulelwa mmereko e kwa ro ya ko pele ga motho o shebile ka leitlho go tswa kgakala o ka re nyame go botoka go le jaaka e ne le makgasa jaaka e ne ntse pele jaanong motho batla go botsala gore dilwana tsa setso tsa batswana tse ne di le motaga sa lewa a di gone kgotsana tsotlhe hala jaanong ga di na motlhala
1: ra gore go na le dilwana gawa rile hala salese baka moeo go raya gore gore go na le batho ba itseelang dilo tse motlhang batlile ba di abela gawa ba tla go dita tse ne di le modimo teng jaana tse di kaya gore batswana bogologolo ba le ba dirisai jaana e setse ela ka mokgweni ka tshweni
0: right
1: jaanong keno o seteng jaanong ka re motlha motisala ga itsemo go hela jaanong ka gore jaana e tshware tsoo e tla tsenya dimadi tsa tlhotlhathekelo mo teng ga sa lewa gore e kgone go sekisetsa mo teng ga sale
0: era
1: tsone di retilwe di teng le ditilo tsa kgotlhathekelo di teng
0: right jaanong ba justice gara ga ke re bone bana ba tshwanelwa ke gore ba tle ka motsholo wa bone go aga sale hela e tla sekang e seng gore jaanong ba tle go dirisa e ya setso e e batswana ba na le yone galegale gologong lo dumalane jang
1: golo gawa erile kgosi a simo go aparege moolete gore kgosi kana etwakedilo di ka go tlhoka kgosi golo ko ofising ya rona ka morago kawa gore go tshwanetse go ka bo go na le sale a kry wa bona
0: era
1: jaanong eeke ka semolao ka gore kgotlatshekelo e tseya semolao e sete sekele mokgotlha kgotlha e tsone e baakantswa kry wa bona
0: era
1: kore ka semolao e sete e sekela mokgotlha ke gala gore jaanong go na le dio go na le dilo tsewa e tshwanetse e bona gore e tla dirisa mme kopo le yone e ka naga ra kgosire jaanong a sale e le moele tlhokogile ka ga yone eleskaedirwe mo go nako ga go dua opee
0: era ga ke re yone jaanong e mo motsholong wa justice ga ke dumelane gore e ka tshwana ke gore jaanong e tle go tsena mo tega motsholo wa regional council
1: ee jaanong dilo ke dieme go di jalo mme sese ke kgone alage loma kgosi tebe ke ra gore wena o tlhaba botlhale ake jaaka hikisana jaana
0: era
1: ee jaanong mo gorang gore e sese ra kgosi a tla e mose dutse e molome tebe ka seo o di buang tsewa
0: right gara dilwana tseno di le mo taga ntlologalagala ewa ya batswana di ne di le dintle thata di tswa kgakala di ntse di kgatlha ga meleko e ntse e tshwarwa jaana ga gore lo setse fela ka mohurutsi go raya gore jaanong motho ka re hela a go gone gore batswana ba ka sale fela ka sereto sa bone jaanong o ka gakolola batswana goreng ka gore gongwe bangwe ba santse ba na le tsone a ba kgona go tla go di abela bogosi gore gongwe di boele gape di kgone go ka boa gape di kgabisa
1: e
0: Era. Nyame ke lebogile hara re tshepa tiro tota yone gongwe e santse e tswelela mme ga ke re yone ke tsa gore ga ya ema ya tswelela
1: nya go ema ga ya ema ke ala gore go tswa jaaka January ya ga e go simolola ke ra ja go tsira gore go tswa ke hipile ga e itse gore jaanong go emise ke emisitswe ke le ene re wa teng ga gore ge papoka jaanong maswabi go botsa ala gore ke ha re a ka tlhola ka o kae o kudia ga e
0: era
1: ha yo mo ha yo ke ra gore ke botelwa go dira tsona e sa mo le go

Hey Jerason, hey Jerason, di mela tlhemo tsho mo tle go go re di tsengwe le teng kutlong tsene tsa le fa tsene le bile monate ka Lion Zrada nga tsa majano le lotion le makazi ba re favor ba di sanja le metso tsong ye robongwe go tsona go nya go ya bone mo tsho mo ntle wa mo go kenna skepe sa ga noa de sabarini popo times money kaka pa tsena tsa radio poe poe au bashman au shmashman tla ba go tsore jalo o simula fela mana kongena go pira mo tsho mo ntle tla ba ke go rwala rwala ka skepe se se tona tona ke go isa kona konyele ya boraro ha ja ka gale bra o fela ga dijo tsone tsa motshegare after lunch hour marakana la rona monatenate a sosologa tsatsi lena la gompieno la laboraro ke kgwedi ya Seetebosigo e bala jala bala jale lesome kgwedi ena ya Seetebosigo tsa jare letsatsi le a go tlheletsamaya sentle tsatsi lena la gompieno la laboraro lena laka le itiametse hela he ke serame ai serame sa mo mosong wa tsatsi la gompieno se ne se betsa se utlwala rra se ne se tla se kokota segolo jang dinako tseletsa mo mosong maphakela a matona-tona makuku ka dinako tseletsa bone bo botlhano tla o sutlwa serame sa teng se kokota goragore mariga a kelema ga a dira jaana yane go batla re apara sengwenyana se se re apara bothithonyana a re apareng bothitho ka dinako tsotlhe re tshabe serame se ka ra gatsela a se dira jaana sa go supegetsa serame gore ka iketlo se tlabe se tla jalo so ketsega belagale batho ba montle tla ba rentse re le gone fa ke go tshwere jalo station sa go sa machao chela tysfm radio e rato a ke nna le wena bosigo le motshegare nnanao la rena la sosologa re iketlile re tlhabile kgobe re tlabe rentse re heta ka tsametshameko mo nakong ye sa fediseng pelo re tlabe re tswere jalo metshameko yone ya monoga re bua ka metshameko ele ya Namibia Falcons Tri Series 2026 International Cricket Tournament e le gore re tlabe re feta ka re mo nakong ye sa fediseng pelo re tla feta ka dikgang tsa Kunene Second Division ke nngwe dikgang tse e le gore re tlabe re feta ka tsone mo nakong ye sa fediseng pelo mme ebile re sa lebale gore ga re bua jaana setlhopha sa monoga e sa Namibia Volleyball Senior National Team se setse se gorogile gone ka ko Harare ka kwa jaaka ba go tsenelela jalo metshameko yone ya Zone 6 National Team Championship e le gore e tshwaretse gone ka ko Zimbabwe Harare re ba eletsa masego le matlhogonolo setlhopha sa monogae sa volleyball gate ba setse ba gorogile gone ka ko Harare ka kwa ke tsaya ke re batla tsholetsa flaga ya lehatshe la Namibia sentle bontle ka katlego re ba eletsa basego le matlhogonolo meela tsa metshameko ke tsweletse motho o montle tse le gore tlabe re feta ka tsone mo nakong ye sa fediseng pelo hela tle ke go bolelele sephiri ebile ka re bona metshameko ena ya FIFA World Cup 2026 e simolola mo tsatsing la kamoso re tlabe re kgona go bogela metshameko e mo NBC Sport ga se dikgang tse di monate ke dikgang tse di monate a re ira jaana tsatsi lena la gompieno ebile nka gore a kere ke handout ya di-remote ke handout official handout ya di-remote mo tsatsing lena la gompieno re tlabe re neela batlotlegi ba e leng gore ke ba footballo mo magaeng a rona ba e leng gore ba latedisa kgwele ya dinao ee ke batlotlegi ka nako e yaano gore a gore tsatsi lena la gompieno le ke official handout ya di-remote tseo yaanong ke tsaya ke re re tla banela di-remote tsa bone ka kagiso ee se ka ra kgopa-kgopana le bone a re nyana ke batla go lebelela generation ke batla go lebelela sele le sele a re jela gore go simolola hela mo tsatsi lena la gompieno di-remote ga se tsa rona ba re

lebella ndi movie le di Netflix ga se di remote tsa rona tota e bile TV ya teng a ile gore o e rekile o simola hela motsatsing le la gompie kole itse gone gore ga se ya gago TV eo ga se ya gago o tla e bona hela morago ga World Cup ya o tla e bona hela morago ga World Cup go tla tweng ya ne melaga le batho ba bontle o ka ntshwara jalo bo 291-2485 ompolela gore o godisa manko kae motsatsing lena la gompieno ee a re tle re godise ba ba golang tsatsi la gompieno mo 291-2485 ba re o gola le mang a re bone o gola le Titus Marking Jr le ene ke na le tsana ya difilimi o tshotswa ka ngwaga wa 1989 kgwedi ena ya Seetebosigo e bala malatsi a le lesome ke na le tsana ya difilimi motlhami wa difilimi ke mongwe wa ba tumileng ba e le gore ba gola motsatsing la gompieno ba golang le bone ga se motlhami wa difilimi hela menauni a re wa opela ba re wa opela mme hela a re tsena mo go tsa difilimi o tsamekile jalo e le David mo seriseng ele ya Glee ye le gore ne ya simula jalo ka ngwaga wa 2010 go itlhela ka ngwaga wa 2012 o boa gape a tshameka mo filiming ya So This Is Christmas ka ngwaga e neng ya golwa jalo ka ngwaga ole wa 2013 o ne a boa gape a tshameka e le Jackson West mo seriseng ele e neng ya tuma thata ya The Rookie a tshameka jalo mo 50 episodes re bua jalo ka Titus Marking Jr le mongwe wa ba ba tumileng ba e le gore ba gola le wena motsatsing la gompieno ka moo ke re masego le matlhogonolo wena o gola motsatsing lena la gompieno happy birthday.

Filimana demo demo ka chilo bees beats atzama jalo le stembi son tuli bara happy birthday Beyonce cho khodisa ka pine mana tena tieo masego le matlhogo nolo go ena go la matsatsi le lana gompieno ke tsa kere ba go gopotse gongwe le gongwe ba lesika le ditsala ba go eleditse letsatsi le lentle la gompieno ke tsa jere o le matsadi o tsere dikgato tsa go emelela o isa ngwana wa gago ga e le gore o dingwaga tse di lesome go ya kwa tlase ga go amogela lerothodi la polio kgotsa lerothodi le e le gore le sireletsa ngwana kgatlhanong le bolwetse bone ba polio le e le gore le tsweletse pele mo nakong ena ya gompieno mo kgaolong ya Commerce le kgaolo ya Omaheke. Ee, e tla re botsatsi la ka moso e be le gore letsholo le ya kwa bokhutlhong mme le gale ke bone ba bangwe ba ntse ba tsama jaana ka koloi ba le ka gone gore ba ise ditlamelo ko setšhabeng. Ee, ha e le gore ba re hitlhela mo malwapeng ba tsama jalo ba bua ka segoa goe ba bua ka segoa goe gore le tle gone ga koloing ga le kgone go neela bana le rothodi ke tsaya ke re ke nngwe dikgato tse e le gore di siame tota bile di rola batsadi morwalo ba ile gore gongwe ba ikutlwa jalo ba sa kgone go ya ko mahelong a dipatela go isa bana ba bone mme hela kere letsholo le tshwantse ra le dirisa go sireletsa le gone go baballa bana kgatlhano le bolwetse bone ba polio lerothodi lone leo le babalesegile betso le babalesegile mme ebile ke la mahala mahala hala hala jaanong ha re motsatsi lena la gompieno ha o kgonne tabogela gone ga sepateleng gale kgotsa ha e le gore ba mo lehelong la gago ba tsamaya jaana ba neela bana le rothodi tsa matsapa a go ba latela ga ba leng teng mo lehelong la gago gore ba ye go thusa ngwana ya gago ka le rothodi. Motho o montle re tsweletse pele na le wena mo nakong ena ya gompieno gakologela jalo gore re bua tsa tikologo mo tsatsing leno e tla re senana re tsa khutlwana sone sa tsametsameko re be re feta jalo ka tsone tsa tikologo mo tsatsing lena la gompieno re sale fo mo dikganyeng tse di amang bana re utlwile jalo boeteledipele jwa thuto bokgaolong ya Commerce bo kopa batsadi gore ba simolole go kwadisetsa bana ba bone dithuto tsa ngwaga o tlang wa 2027 yaanong le hilwe malatsi go itlhelela kgweding e latelang ya Phukwi e rogwa di-1 tsa ga July gore e be le tsentse bana ba lona ha e le gore ngwana gago o batla go mo kwadisetsa ngwaga o tlang o mo kwadisetsa pre-primary o mo kwadisetsa grade 1 le grade 8 ke nako yone ya gore o e dirise o le motsadi o na le sebaka sa go itlhelela kgwedi ya Phukwi a rogwa go kwadisa ngwana gago o mmatlela phatla mo ngwageng o tlang wa 2027 ebile gape re utlwile jalo moeteledipele wa tsa thuto Paulus Ngikembwa a supa gone gore go na le dikolo tse dingwe tse di supa tse e le gore di ile tsa agiwa go oketsa tsone tse di lekgolo 42 tse di hitlhelwang jalo mo kgaolong yone ya Commerce jaanong e le gone go leka jalo gore o seka ga tlogelwa ngwana ope kwa morago ha go tla mo go tsoneng tsa thuto go amogela bana kwa dikolong jaanong tswetswe o le motsadi tsaya nako yone ha e le gore o rata kgotsa o batla jalo go kwadisa ngwana ga gago go sa le gale o mmatlela phatlha ya pre-primary grade 1 kgotsa grade 8 na le sebaka sa go itlhelela kgwedi yone ya Phukwi e rogwa tswetswe a re dire jalo a re nne le potlapotla se ka nne re salela ko morago.

Namibian Broadcasting Corporation o ye go jesa gone ka kwa gore wena wa akanya gore ke mang moeng wa tlotla yo re mo solohetseng yalo mo mabelong one a NBC Marathon ka gore ha o jesa sentle wa go tsena gone kwa mahala gore o tla bo sa kgone o tla bo sa ikwadise wena le partner a gago le tla bele sa ikwadise ka madi e gore gore le tla bele le bona free entry wena le motho a gago running buddy le tla bele tsena mahala hela yalo le sa duele madi a mangwe a eleng gore ba bangwe ba tla be ba duela yana tsa mo ye go go latlhela comment a gago hela gore wena o guessa gore ke mang wa baeng ba ile gore ba tla be ba le teng ba tseneletse mabelone ya dira jalo kgotsa ile gore o batla go registera kgotsa go ikwadisa etela jalo www.nbc.na wa go ikwadisa go tla be go tswalwa kgwedi ya Phukwi bala malatsi a le marataro motho o mo tla re dire jana tsena mo khutlwaneng sa rona sa tsametsameko.

enna kgwetho e tona thata segolo jang ha di-ambulance di seyo mme ebile gape o nako ngoregela gore mošara wa kwa lefelong leo ga o sa tlhole o dira mo lebakeng le le fetang ngwaga a re mošara o kgona go tshwara hela ditopo di le tharo jaanong ha ba ntse ba lela jaana kayambu o ne a re go na le seemo se sengwe gape sa go diega ga ditlankana tsa loso kgotsa di-death certificate a supa gore gantsi tiego ya tsone e dira gore ditopo di nne lobaka le leele mo mmošareng ka gore di ka segololwe go ise go amogela jalo ditlankana tsone tse tsa loso jaanong sepatele seo gape go begwa fa se na le malao a le 30 hela mme bontsi jwa malao ao go lebega jalo e le gore ga ana materase e le nngwe ya dingongorego tse e le gore di ile tsa ntshiwa ba ngongorega gape le ka mahelo a karo ko lefelong leo a supa gore balwetse ba tshwanelwa jalo ke go tsamaya dikgela tse di leele tse di fetang 400 ga go bona jalo dithuso tsone tsa go ariwa ka gore lefelo lone leo la Mengeti Health Center le tlhaelwa jalo ke ditirelo tsone tsa karo motho o montle ke tsone tsa tikologo tse e le gore di goga ko pele mo nakong ena gompieno re fete jaana ka ditsela ga kologela jalo motho o montle gore Sam Nujoma Drive go tswagela ga le ha Western Bypass e dirisa lane e le nngwe hela mo nakong ena ya gompieno ka gore go na le ditlhabologo tse e le gore di a diriwa gone go ha Sam Nujoma Drive one ramp e dirisa hela tsela e le nngwe hela go simola hela ha Western Bypass tswetswe a re tsamaye sentle ga re eta gone ka koo off ramp le tswang ha House Road e tsena mo Mandume Nde Mufayo Avenue e tswetswe mo nakong ena ya gompieno tlhokomela lona bakgweetsi ba dikoloi a re diriseng ditsela tse dingwe ba re Casino Street e tswetswe ntlheng tsotlhe ka go bo go agiwa gone ka koo Western Bypass le Bent Carlson Road e tswetswe mo nakong ena ya gompieno go na le go agiwa go ele gore go a diriwa gone ka kwa Winnie Madikizela Mandela Road kore bontlha bongwe jwa Moses Karoop Street le Brook Street ba re go na le ditlhabololo tse di dirwang gone gale mo tsheleng tswetswe a re re heta gone gale re tsamaye sentle ditsela tse di tswetsweng di tshwana jalo le bo Machichi Street Kingsley Road kore go ya jalo kwa Enyas Peter na Nyemba Road tswetswe a re tlhokomela diriseng ditsela tse dingwe go ya kwa re yang teng puso ya re seemo sa bonno le kgopoleswe go tshwantse gore se kanokiwe ebile se begiwe e le seemo sa tshoganyetso state of emergency ka gore bonno le kgopoleswe ke dilo tse e le gore mo nakong ena gompieno di tla di le kwa tlase-tlase jaanong re utlwile jalo tonakgolo Dr. Elijah Ngurare a rotloetsa palamente gore e lebe kgang ye ya go tlhaela ga bonno le mathata a kgopoleswe e le seemo sone sa tshoganyetso ka gore ga go ka dirwa jaana go ka dira motlhogo gore puso e kgone gore e tsibogele diemo tse ee hela ga go ka tlhomiwa gore dilo tse ke state of emergency kgotsa ke seemo sa tshoganyetso seo se tla dira gone gore puso e kgone gore e tsenye leitlho le lentshotsho e potlake go leka go baakanya diemo tsone tse di ntseng jaana ke ngwa dikgang tse e le gore di goga ko pele mo nakong ena ya gompieno tse rileng ra di utlwa ba re von Bach Swakopport le Omatako Dams matamo a von Bach Swakopport le Omatako
a ile ngore a nela central le garela Namibia ka metsi o tle la jalo von Bach so a koport le o matako ba rena ko ngena go mpieno atletse ka metsi a kanang ka 82 million cubic meters gore gore seo e le 53.1% ya metsi a hitlhelwang ko matamong o neya. Ba re gone jaana Swakopmund Dam mo nakong ena ya gompieno e tletse yalo ka 78%. Vanbach yone eme ka 64.3%. Ha Omatako yone eme jalo ka 4.6%. Morago ga gore go nne le dipula tse dintle tse e le gore di iletsana mo malatsing a sa tswang go heta. Mme hela re tshwanetse ra tswelela pele re ntse re somarela metsi ka dinako tsotlhe. Banni ba Kunene kwa kgaolotlhophong ya Epupa ba re metsi le dijo le letlhoko la dijo ke diemo tse e le gore di sampe di tsweletse pele ka go ba tlhasela mo nakong ena ya gompieno. Morago ga luba le e le gore le ile la tla le ntse la ma matshelo a bone, ba re ba sampe ba utlwagela matsadi a teng segolo jang ga go tla mo go tsone tsa temothuo. Ba re go na le tlhaelo ya metsi, go na le tlhaelo ya dijo gone ka ko kgaolong ya Kunene. Gore go lela jalo banni ba koo ba supa jalo gore gore metsi a didiba yanong a tla kare a kgala morago ga dingwaga tse di lesome le bongwe tsa komelelo le luba. Jaanong ba lela thata ka dijo, tlhaelo ya dijo le tlhaelo ya metsi gone ka kwa ko Kunene. Ka ebile banni bone ba kwa Epupa gantsi ba itshetsa thata ka temo ya ba elemelang go ja. Le ntswa go na le dipula tse di tlang ka sewelo, dipula tse di tlang ka sewelo le seemo sa bosa se sa itumediseng gone ka kwa, ga mmogo le kgotlang ya motho le diphologolo. Bo e le gore ga ba re ba lema ba re ba jelwa ke diphologolo, diphologolo tsa naga di ba jela dijalo tsa bone. Yaanong ba felela ba ntse ba kgopakgopana le tsone mo ke tsone diemo tse e le gore ba rakana le tsone mo nakong ena ya gompieno. Mme le go le matsheo montle ke ne ke tla ke go tshwaretse go lekalo fela matsatsi le nala gompieno a tebang le tsone tsa tikologo. Na le wena re le ba khutlho gone fa lenaneo la rona la sosolo ga melagale ga ke kgakala ke a gonyela tlabe ke ntsha tlhogo gape ka nako e le ya bone. Tswela pele o reditse se re mo masago sa bomoratwa sa TYSFM so se ratang ratira di go tswa ko go nna poi poi ao bashman ke le ba khutlho gone.

0: a tswa go tlhalosa ke alo ka peer pressure mo tsatseng ke na ke a gompi ke na ke tshepa le go shola gore le wa ithuta sengwe mo puong ya gagwe mabapi le peer pressure.
1: A o batla go itse ka ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato GYSFM ke go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologanyeng a tlosa bodutu. GYSFM.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

batho ba kana World Cup ya simulula dikamo sohela re be re buelo ka sejana sa lefatshe World Cup mapolisi ya nya le tseribu ile mabane ya mapolisi ba ile ba tshwara ba belaelo ba ka tshwarang le kholo ba somanne le boraro 143 sale ya ka kgwedi ya moranang e re gwa go tsereelo e tla fifing ba phamola ba ke ba na mebi ya polisi ba

mo dikganyeng tsa mapodisi jaaka mapodisi ba amogela ba maloko ba mapodisi ba bašwa ba ka tshwara 86

di tsa Transnamap di le tsa thubelwa mo mafelong a beke. Lena Garrisons yo e leng moweledi wa Transnamap o ile a netatso yalo kgang ya teng ya gore go ile ga thubelwa segolo ka ga ofising ya motlhankedi Khuruthamaga wa Transnamap. Ba ile gore ke ba forensics ba tswa ba tsweletse yalo ka dipatlisiso ditlhotlhomiso jalo.

studio sa si le sa nna dingwaganyana se sa bereke yaanong ke ri ara le role hela ya go le role role hela yaanong ke popota le role ba so abedi le bobedi ke go ena ko nga rena ya borataro re santse re le mo drive time yo hitman kwa cup and bow kwa cup and bow mo Grootfontein ya kwa cup and bow mo Grootfontein go ile ga hithelwa se topo sa motho wa mme wa dingwa gatse ba so abedi le robedi ka ha le helong la go latlhela leswe ka ha cup and bow ma policy ba tabatse ba supa jalo gore go supa jalo gone gore ona a bete kapa o ile a kgamiwa ya ona a kgamilwa le gore diaparo tsa gagwe di le siyo jalo ga go dubelwa gone gore go nne go na le maiteko le petelelo ile a diragala ka nako e dutseng jalo.

mapo ya rona malatsiana ka lebaka la melelo ya melelo ke melelo ya naga ga re mo nageng ke melelo e e simolo ya bojang bo omeletse yaanong bagogi batho ba ba gotsang mo nageng go se rame ke gore ke dilo tse di bakang molelo yaanong malatsi a go ašwa mo bentuku ka ala o lebaka a le ke mmisi a o lebaka a ke mmisi kang jaanong re mo leroleng le lone letsatsi a le dikela kana o ikelele gore nako le yaanong lero le a ema yaanong ke ka lebaka la batshameki ba pele ba Golden Stars le bone ba simolotse go itshidila maoto kapa mangole mmele ba ikatisetsa metshameko borre katamelo borre crooks ba ka gale ka gale ba leng bo mokanselara tebele kopang re skurmelo ba ka gale ba yaanong ba tsositse lero le le ntsintsi le le kgamang le ke la bone batshameki ba pele wa Golden Stars ba re bolaisa lerole ga lebelang batho e le sebele bararo go e nako ya nabarataro drive time yo hitman truly truly hitman ke kgosi moja morago the sweeper

di remote terug. Remote ya nong ke ya borre le ba ba ratang metshameko bomme. Metshameko ya sejana sa lefatshe ya simolla. E tla re mo tsatsing la kamoso kgwedi tlhola malatsi a le lesome le bongwe be le gore ke metshameko ya pulo, metshameko ya ntlha-ntlha ya sejana sa lefatshe. Mo re tlabe re bona jalo ba re metshameko gareng ga Mexico le setlhopha se e le gore ke sa Aforika Borwa. Monate, monate, monate. Monate o simolotse. Yao ka leba setlhopha sa Aforika Borwa ba tla ba golegile tota, tota, tota. Ba na le maikaelelo. A ke re yaanong itse gore ba golwela kgang e le ya sejana sa lefatshe sa 2020 kapa 2010 se ne se tshwere kalo ka ha lefatsheng la Aforika Borwa. Ntwa ewa ga ise e hele. Metshameko e simola mo tsatsing la kamoso kgwedi kgola malatsi a le lesome le bongwe le kgwedi ya seete bosigo go kela kgwedi ya phato kgola malatsi a le lesome le re bongwe July 19 ra go bona lobebe lwa metshameko Group A re bua ka ditlhopha di tshwana le Mexico, South Africa, South Korea, Czech ke ditlhopha tse e le gore kapadiebe jale mo Group A. Group B re bua jalo ka setlhopha sa Canada, Bosnia, Qatar, Switzerland. Group C, Brazil, Morocco, Haiti, Scotland. Aribuaka Group D, Aribuaka USA, Paraguay, Australia, Turkey, Kakwa Group E, Germany, Croatia, Ivory Coast, Ecuador. Kwa Group F re bua ka Netherlands, Japan, Sweden le Tunisia. Kwa Group G re bua ka Belgium, Egypt, Iran le New Zealand. Itse tsike tswelele ke batla potsi batla go botsa seng ka dintwa di tsweletse kwa tsa Iran le bo Israel le bo America. Yana ba Iran ba letleletswe go tsena mo America kwa go tswela metshameko e dutseng jalo ya sejana sa lefatshe. Ee, ba letleletswe. Ba letleletswe morago ga o ka bala dikgang tsa teng ba gaetso di. Ebile yana re bua mongwe wa ba letsaphala a busitswe go ta boe ka lebaka la go tlhoka visa. Go tsena kwa lefatsheng la America ba ile ba mmusela jalo ba re ae boa tswa jaanong setlhopha le ga le setlhopha sa Iran se gorogile ba kwa America kapa kwa Mexico na le wena ga re bua yana ba letleletswe ke morago ga gore hei di-awara go buisana go sekiwa. Gobane kgangkgolo ke gone gore mang le mang tshwanetse a ba a sireletsegile go a go nna bontlha bongwe jwa sejana se sa lefatshe ga re batle se se bidiwang casualties. E tla tsamaya sentle, e tla tsamaya sentle mo re tselang ke tla go nna le mathata ape gotlhelelelelelelelele o se kwa tshoswa ke se se leng teng ore a jaanong go raya gore jaanong ga gona sepe se se ya go diragalang moreetsi. Tsotlhe dilo di ya go tsamaya sentle ka kagiso. Ee, dilo di ya go tsamaya ka kagiso. O se kwa wa tshaba sepe le ga e le wena o na le madi a go a go bogela metshameko. MaAforika Borwa balatedi ba gorogile, ke bone ba gorogile ka bontsi go a go ema nokeng setlhopha sa bone se e leng gore ke sa Bafana Bafana.

Moa ga go tswela re ba le ka kagiso la Kidube. Le ha ile le fatse la America le la gana gona visa. Go moletsa phalo wa lefatshe la Somali Omar Atan. Go ra go tswela yalo ka tsa metshameko neo ya sejana sa lefatshe. America ile a gana ya re ha gana. Ga e go le tlelele ha. Gautseng. Right, ne re santse re lebile di group stages, group H. Ke kwa ditlhopha di kabe di kopana teng yalo mo group H. Re na le ditlhopha yaka Spain, Cabo Verde. A ke re la mogakologela le ga tshelewa la Cabo Verde. Saudi Arabia le Uruguay ke ditlhopha tse di mo group H. Group I re na le ditlhopha sa France, Senegal, Iraq le Norway. Group J re na le Argentina, Algeria, Austria, Jordan. Ka kwa Group K re na le Portugal, DR Congo, Esbaskian le Colombia. Group L re na le England, Croatia, Ghana le Panama. Right. Ke ditlhopha yaka di dutse yalo mo group stage seeing. Mo di groupung di dutse jalo jaanong metshameko jaaka e rileng ra bua yalo ra re mo tsatsing la kamoso re tlabe re bare yalo metshameko ya pulo metshameko ya ntlha-ntlha gare ga Aforika Borwa le setlhopha sa Aforika Borwa 9 o'clock maitsiboa ke metshameko ya pulo yela go tla bo go bulwa yela ke re yaanong go na le di-ceremoninyana go jewa go dirwa dilo e le mmino go le mona tebele gore maitsiboa teng kwa gore go football e bokete e be le ka tsela la botlhano go ikgola mala tsela sebele bedi mo so mo golo stopa sa South Korea le Croatia di ka be di kopana jalo e go santse go la botlhano le tlo go bona Canada le stopa sa Bosnia re a sa tarta ga ra go bona America le stopa sa Paraguay Qatar le Switzerland ya no Sontag Hela yaka kerke tso bo balele ka bo tlhomogae. 12 o'clock. Brazil batla ba kopana le stopa sa Morocco. Haiti le stopa sa Scotland. E Australia le stopa sa Turkey.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

0: mo tsatsing la gompieno ke tla tswa ke ya go golaela jaana kgang ya rona e kgethegileng mo re tsebe fa re tla tswa re ya go kopana jaana le Prophet Dr. Bino yo o tla tswang a re neela jaana e leng a spiritual woman. Ke tsaya gore motho a metlhe o tla tswa ya go itseela jaana kgakololo le lesedi le le rileng tota go tswa mo puisanong ga ke ntse ke ra ga re tla tswa re ya go utlwa ka ene mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno kae kae go e fitlhelang le teng sa re nyedisa re tse sa ruta podima tseba
1: Charles Shearer bosigo jwa khalagadi re tshela mo lefatsheng la mathata but tonight re abina.

Morena re thuse ka bokhutsane mo re se be jola jira ya kana lona se re tla re zeletse botsana mo nakong e ka la hari nights se se tla u ikutletse ka bone mo nakong e ma jetle jone le gape ya bofelo ka bone e leng ka la hari nights ba re mogae mogae mo re tsa mengwa ditlhamotse e leng re tota motho ya bo ditla dingkutlile pelo e le ruri utlwa fela fa

konsela motlametlhe jo ra dira ya ka nna le wena se dire tla re tseletse go tsena monakong e fela a ke tla ke go neela jaana kgang ke tlang ke go e solofeditse moreetsi wa meretla tswa re ya go kopana jaana le ba re ke prophet doctor Bino moreetsi wa me yaanong ba re go na le go dumela tota gore moporofeta mme ka nako tse dingwe yaanong go bona le gore le gone o dumela badimo ba gago o tsena kereke mme gape ka ga le gone o ntse o tla o dirisang jaana le badimo ba gago ke gore a kere ke tsaya gore o tla tlwa ya go ikutlwela o itseela sengwe jaana go tswa mo puong ya ga doctor kgona prophet doctor Bino tsaya jaana ka tsebe

ntate kabelo re mo leboga go menagane ka puisano ya teng mo retsa me gape ke gore ke re ntse se maikalelo go ka hatla ha ile gore gongwe go tla tswa go ile gana le puo engwe e leng gore tota ile ya go hatla ka mokgwa mongwe itse gore seo e ne e se maikalelo le gale ke tla reng gore jaano ke tsa gore ke yona nako gore ke tle ke boele kwa morago judibela fana le wena re tla boga re kopana jana mo thulaganyong tse di farologaneng tsa TYSFM itse gore lwa boraro yo mongwe le la boraro yo mongwe re tla tswa re ya go bua ka tsone tsetsa se tsa bodumedi re bua jana ka bongaka jwa Setswana le mo gongwe gape moreetsi wa me ka leo ke gore a kere la boraro o seke e tla wa motlhaela moreetsi wa me re ya go bua jana ka tse di botlhokwa o fitlhela re bo gape re kopana gape motho a metlhe itshela ka kagiso bye bye.